0: 바보비 디나르드 데브르도 라귀마사 오데와 총다 직바디 쳔비 디와 톰마사
1: 초훈 월클라 롱친지 체트렌센
2: Zatsi den bi nyan kun jok bunan ba, che nan bi shka kimsang. Darta che jik gav, san shi nang zin bandan na, co ngun wok gila long chin chi, che chi lian chen gin. Tang di yiv che chi lian chen nang di, co ngun mar gil hocha che mi, ar gigan che mu av den chuk lak jiv che chi lak nang bi, wo ji av di ftan chi sim chi wa shi sha bi, anam shi lib kin ta zang bi, agung ba rab da sabar shi bi ar jin shi ba, min ta di go chi shi ji yin bi, nam ba chi ti tar sen bar ar ga si shi.
3: 地道回家的到给个人能够回家的后面个黑带了明年个你怎么个安全下巴子个你哭的凶凶啊你哭的凶凶啊大哥这些地道你看用的到去那这个南巴在那么的马特的呀但你看这个南巴的用的这个用的到门车下车门车下车大学生地道的 동모리스샤이나뇨아모라리스샤이고 롬부 가난인 줄지 말바 롬부 빵인 줄지 말바 롬부 미탄디 롬부 손이 니토가 줄지 말바 나 채널에 나 롬부 챗 자꾸도 너나 또 때래 또 던지 꾸네래 롬부 미탄 시와 누와게 챗 자꾸도 너 띠꾸고 타카게 챗 니비 뜻나 말아 그거다 타카게 챗 자꾸도 리고알레나 말아 기대겠다 탑도 미탄 따 Rōmbōr mītāng dāngi gā shīrā sā nō, ngā chā nāshāng mārī gā lōtā chīmū gī shīnyā chīmū dhī yāng. Wā tā, tā tāng sāng shak sōng ā mē. Kī gā tāng dā dō khuān dāngi gā shīrā yā tā dā gō kā. Tī mā, dī wū dō guā lā jī gō tō nē. Tī jīn tāng tā shīnī tā ngī tā chī sā kū nō, gī wā sā shī chā rā gā, nī wā jīn tī tāng mā tī ngā tā, nī wā lī sā shā tā, gī shī wā gī chā yī mā ngā tsā jā shā kā, tā dā gā tī mā dā nō mū yā. Taki shirta mi tangda na mukuga, rumbu shirta mi tangda na kuga, khtaga shirta agahtayda na mukuga, khtaga shirta sasinda na kuga, chashiga shirta mensinda na tahungo mukuga ya. Kuga da, chashi khu me na di chidhi ingoni na, chashi khu na di gichika lukka ya, chashi khu me na di chidhika lukka jini na mishi ya. Tita kata adana yondo yinda sa majo na yang chepi shiru nukwa nangtonda kanga kukuna na tsuk

Rinyam khana batina, dhubzi lamtun gale tsindi nanga jachi kalawatang, jachi lamdruwa yunga, dhimdil korkib cha cham, chamsul, chamgul ringil ka nangsan darga, nga tsu rangi soso ni mepar zi, chamtan gale korkib tengwa na,

Halam, Changjia maybe Njokche Anami Huichun Xuanbu Shigdandol. Ki Lagjibji Nav Yangyang Shibi, Krungur Nabzhig Chikhin Serga Giyobadi Ngalayin Shidi Jalurda Jandanji. Zhangmurshena, Dasti Jahijia Shashil Deng Namjir Mangbu Shigi, Lu Mangbi Yanhunjia Kowu Zgjinjin Murshil. Тетер нэнивар шэлмхиви жатхжики тамтэ жашмви нэчинтэ коркаратан сажэрэшимбатан бонгу мэнпи янхунла жокэтэ чичиви таркэнгам таашигчимбэби мунхэмшигжин нидэ тэнгэм ташгыйэл кунги жунли кэнтэ юнтэнгэрэ нэ корэ тавшибатан мунхэмпэртэжиби арымчи тахиджэ адунгэ сэргатэг сини тамгэжила Karka mantang jiwi porgul jigda jindag jishay jing zinmin. Jaxi na topchak apsi shtani ganyin malu badang lishayang dihtar shtayong la. Yizg jing yigrim dar jide hajang jadag jigin bi. Nga sushi bi gergin pachiwa ghe jahin lhubshung la zunglashig dandoyo ba ngi kagdhxetab. Lodi shijig langzi lhoma jahin lhubshung la dencha mazang wa gerlub yungji khisung la. Ngilin zinja ying wai sushi bi lhasha kaga shganji xianji silhungwi. Ngi dalur ying tanban zhungjiril ji kirlubshi badang. Lhar ying Xia dongku jiwa lang na ngu narung dongu kogi si yang par yang yang da bayin. Nian xi ngi lho chi kapsa jaki yar wedi. Mang chi chung lhamu xi ar gosim tang dhara jigmul. Ki gosim gash tang karkil nga do ba li. Yiki na chi jing dhaja ma xiong la. Ngi yang xir Tumtsin li tsikhtam shi kurn dun da jingmul. Ki tsikh chik jing dun ma tabi nga chung hat da jingshung. Yena ying, ngi jahi lhubtun ni pal ma nyung nga tang jindan tar lhubtul shi de li xia ng gochik shi pa yin. Singu tungu chadag dila yul ji pa tar. Ki jing jinsu ge che yinbar nja de. Ngā lōpchā jā jīsā, kārmā ngārī līpā ām. Yāng nā tītār lōpchā lā mā shīk cī, kū lāmsāng rōng lī kāngdā ngā mbū tā yōng. Gāsīl ngā lōpchā tēr yōng mā tā cī, jākī chātāk sīn jāng tē cāngmār huīchir tāwā ām ālūr jōrtān jīg bādāng. Yāng nā līpshān jā rā jīg tē ār shtānī jīg tā mā jī. Dērstān, agirgān kārgūl ngārī gā Kur zindag zhwenpa dang, yang na wadu chungwa shi cangmang ngam shimang shig jang dag yul. Jilu nishtung nirsim li loshtul lohkub zhugdi, loma nam kashig jilir, kashig ademir lohkang dan zomshung. Gergan shigla chona dali lhagbi erka iwi dunzang shi gangna yu ng. Lhagdun jahi ji nga la garshin langgu zamshig chir yung di. Gergen, cho na chanja ma xiong a? Ngi cho chanye da xa xiong. Si xie xiong bi. Ngi simsi ma ma xie bi. Ar ga xiu corwa xi xia tab jing. Arim xin zhenpa nang xing. Mu tar chi ma kor di. Shka cha cxi xie jing xie l ma tab. Ngu ma. Ma na zi tong jian jie. So chi xie yin serwa chi ma dan. Ngi tol chuk cung ma zhan yu simul. Xie chak de. Jahi zhen yu mil nga la xie jian men de. Wen jing jahi ji nga zhen yu ba ko tak yin bi, jian zhi lo wo ya rib re ng. Zhi ci ngi ku yi jie ni ci la jin lun xie mil, jahi ne pa ma nin zum jie zhi chak jik den de bi sim ka di la wa. Er jim ci ne pa ma nin zum jie zhi chak jik yin na, lo bi xiong ne Shiarim, yang na, dundag zhanshig yinbiso. Luandangar, zhalim je, nyugchun tahtung di shug sosu ni darwa nisong.
扎西几斤啊我把扎

0: Rangi chig mashi dungo mi rangi gapo yin dong dara jay jik kaga nda sam. Ha dan lisung loma tuk tuk ngar kisi ma khar mo tuk tuk tuk ngoyin.
1: Rit.
0: Taga jang go nda sam. Tani rangi nam zga chig yig zga jang di tamo kushke bzgi yo dan rao tuk tuk sam sam sam kushke bzgi shong chang nga yong ma myong zgo nara.
1: Rit.
0: Yer kerwa za shong ma tong ta dara. Taga rangi chig jang go nda sam. Tani alang kurso kor na rangi alang kor shi go go man ki. Rangga chad gomar go, simana yo kaan ata ni. Shira yon da, ni zindaga huma cha yigzig da sam, zindaga huma gana gata, ni pja kha nyo kare gishi di yigzig yuqan drawa ni tumbo zinta ni. Rangga re dengav jang kaan ata ni, jimu ni gam draga chigna dengav jang anda isika amaz gen suka, jang go gizik kaan ni chini yigzig jang zi zambu, ija cha dak chik teron da zambu, saman yo gina. Amira jang na, nira jang na, chini gira jang nyendre nyendre, mam tanga cho shuk terim dra jayin zi jok suka, sunga chize kaan suka, sunga jo kama nyengi na ja cha. Tani ngarki sona ngarka kawo teram jana zina ni sona pijadu yang nga amanda wari yang tiyas kamanyang gata ni kawo pijadu kwa ni gira mam drama gata mu yinna dara ju yigzi gira jang tayi yon na jang zgo nara jang ju tohtong omata ni jang na tani tanga ji gala len je ta ji jirtsir jambo tro dong jan dan da ta ji nam tan da dmi jambo shi ga wong in huma mga ju chad na dar jang joa mnyong
1: tara
0: dut ka jab jang na ta mu shong med go nara ngarka sen zga ji ada dong jo ha nga chong du ke shong ada du jong ji na ni chhik ching er wazin da sang ka tok tok o mi shor ta mo da je har ka ta ji ji mo ni ga bo chi chi tu zgin du zin ka ri nga chu ndo ko sho so son da na da da jang ji mo ni ga da san a gilgen chi ga ten nga chu han a da jang da yin rang ge ma chi ka kan ma da ta mo chu go chi la pi na ta no lo ka ge re mo yong ga da ra ji mo ni ge tyap tyap jang da yin ta ga jimoni gen tamde so dan ba mind the two minds the kini jong manga so ma ga dena da da to mu ga da ra ba jong nyo yig zig jong nyo da nyo da jong nyo ma jong che po to ni ta chong chong ge ho su de no da cha ki ti shu ga xi ga ran ba ka sha lai go sam ji to mu ga ba ton ta ta che ri zik nga gi gen zir ni thum ma ma ga ja jong na chong chong manga zik chong chong da ra wo chik ga war kin ren ji da ra da thum ga war ko ta chagun den die su zina chokot na ton manga za sirma ta ta chim thanga na ton dong ba ko no ta ni rang wo rang ji mo ni ga ya ra lak chag nar su no yon di jerim go chok ton dong manga na ton manga ta gurang gi ta chum ma shi ji na ton manga ta gyo ki na
1: ji
0: ta ga ta ni ta rang ge chong chong do na lak chag na da ta tam ana da qan na sima ji jik chag zina chokot dignir zina chokot ti mi ji ga na ta ma ta ta ga shan rang ge

0: Deba lobi dinar dik Devru do la uhimas Deva chungla chikpa di Chembi deva tumas
1: Chowun orkla umchinji chetilin chen
2: Zidinji sankwanamba chesu de muina Tengdi khekir melungshi bi lenchen li, chechil lenchen nung de, kheheng chemu donggir lo zong chenli chukka zambi, nyengg lanjig cil cikjin arigbi gongjil ji bi, liag ni bi donjin cu nga, minta de gojig xio bi, namba ci sanxi nung shu. Chechil nung khen, argegen chemu ngir jayin.
3: Galvi janchi nung si chukpa, jirvin galama na zi. Galvi yangi wo cikla jir zi. Palma store shil jeringil jen. Galwa chen chi ang yu ga shi ga da tun kang rung gu ni shu wa ni la jer ta rung wa shi yin di yi di. Ya, tam di yong ni jen zu kwan ga wa chen ka ang yu cha zi ga ta da tun tun kang rung gu ni da yung gu ni jatung la chok tun gu ni jatung la chok kang rung gu ni jen zu kwa shu wa ni ya jen zu kwa jer na chok ni tam mu zi yin gu ni. Jerwaan gunu taa, kumaan jina zu kwaa taa, jerwi hui su kunu, jerwi jin su kunu, o tibshin ki jina zu kwaa, o dhaa chikini, toa khanyinan chukini. Yaa taa, dhaa yin gunu jia chung chukku, tonji gunu jia chung chukku, tamu yin gunu rin gawaan yu kunu ri. Ti maana jina zu kwaa jerwi ngalwaa zini, mangdi jina zu kwaa topchana maari. Ti kutun chi, kharjula tzawa gini jina zu kwaa trinu, tamu jina zu kwaa di tsikang namba vziyo kala. Taan ti jina jekir ka kild khuti arang suraji ghe, Tetir kisha kumbri. Tegata nina zukon tia chi kuala shi kukala. Tandi ya shuku chungma chungali nina zukon di domu guk. Ngama zola nina zukwa tonu gu nangna yung. Tsikki chik chuan tsamzu. Yama chigin tamu gu lakana chigin dhamma dha anamba na tsukun chungdari. Tandi tamu nina zukwa jekir ki kil maku na shuku jiga chuan tsamla sukwa. Tandi mungi gu. Mungi na shuku titi khuti nina zukon domu guk. Ti wukki ki nina zukwa tsikki chil munda wa. Anamba khisim ki jina zukwa jirnu gu lakane, tanti ghada ki jina zukwa jor tsuta, tong ku jor tsuka lakar mu, tikha jina zukwa anamba khisim ki jor tsuka nangu tong uzu ina, na kumu ki jina zukwa di khulu kakshi ka tsikang vishiyo unu kandu khukan zuwa. Anyambra dhukuma chochi mgazi, nakhkir jisa ga marwayang, anawa tigla tenba na, si yitin yitin jiru shiwa ti isu. Ti kutun na, Ji anyam pera dhukma shi vini, aharu paas ganyan zhukwa vil dhatangi, cho chi mukka dhiva nagpa tang dhiji. Ji ga tha garwa tang dhiji.

zavari chirand khundi in eret zi chu kaang machil jakr shuk jakr tan wa ku shund khundi la nod ko mansun a arang ganin khundri ni nod ko di kar ganin ma bi lo zawa ni nod ko tu da ma pa ku chirun khundi in eret chu me wa ta ni nod ko tamuz ga jikhin ni nod ko ta khso chin ko ni tong ge ni nod ko di a tu da ma pi ni nod ko lo zari lo zawa ge ni nod ko chirad khote la to pa yo ni ya Tan di ta wazirin yana zukuwa chui la khawa, chui shuk la khawa ri. Ta argini, di argini yondin chi yana zukuwa shuk la jingwa shepa la yana zukuwa khawa. Ya ta kumma yana tiri, argini yondin shuk la yana zukuwa jingwa shuk la khawa ri. Timga yana zukuwa jikhtin chi yana zukuwa shuk khawa la kama yana zukuwa kora ti kotorun wazgiri. Khsohtur cha janchi nangsi samba jirwi sorto lo zukuwa. Datun kangarang jirwaayi amapa tarashi jorwi solasi. Joshi yutra datang tun kangarang jirwi guni amapa tarashi ti. Tungi sa topar songwaashi wingosu. Ta sotrin jirangna stulakan yungjwa. Ta kuku joshi jiga datang tun kangarang rangwaashi nazukwa jirdatanga te jiga amapa tarashi. Amampa wikunu tabu. Dhamus kinyas kong guni ankur tsikki juan mela, tongi kinyas kong tih topa vishwaan nan juni, dhamus ta sotulut kinyari. Ta jirwaayna jinas kong datun ching guni jinas kong jirwaayna kong. Khawaayna jinas kong di ta yung kuga shukshikini jinas kong di chushuk lan jikhir khawaatang. Rishashikini jinas kong jikhtin chin jinas kong shawaala khawa. Dhamu kinyas kong chapir kong. Kinyika. Ta tina jinas kong jiga shima di jirwi sotulina. Jiga kutun chi khotil saaga nong nishe chwa. Cholchi zimu saji ni lagandruo buunga tagla achi khagaz. Chilal cholchi ngajil ni choko tari nzikhori churiz shiwa tiiz. Kutun na jiu cholchi zimu tang dhawar aranghang ta longsi chayashir chayalsha saji chanpundan ni lagandruo ti dhichi buunga shi li chi cha tagla chikpaad indir chikpaas gungo nyan zikwandi Dochik kanyin azuko chikpala kukwaadik ziyok. Tina, saajin dine chol kuni mayimbara, anil khama chanchi li tukta chikpaa yimbi, saa chanpun zamaana, nga kuna yinu nyamni, chi lahat chochi nga jinn chokka thari zhigzin, zhigzikunu jina azuko nidi, sir chomba gittun. Chiya, maapahtar shini, tongis anil khama chanchi li tukta chikpi saa chanpun di chochi aghanta shi so shi, topar songa tabi ootik zindari. Tā kūngi jīna zhukā tsikki nōngdhira, tā kōkā tsāgī, chōchī tsamū sāji nā, dī lāgandru būngā lā chikpā sūgūnō. Tī chidhikki tōnti, chōchī jīna zhukā ngājī nā, chokka thārī jīna zhukā nā khurchir wāti. Yā, khuajūr nā jīga tsikla, jēkir kati jirvī dā yōpā nā, bāndzī kī dā nā lāgandru tāngāzi. Chīwū ngāmbā nīkā lān jukhi, lāgandru lān jīga pī gānta shī nā, Dashil kongta song salat zini ta lagandru sukunu di ghali jina zuko ga alug nyama jina zuko lagandru zini lagandru a jari cha sunga jina zuko lagandru nang na kongna jina zuko sha kunu di chizi uka lagandru ti zi ya adrichi bunga shi alug jina zuko ga lichi tangla jina zuko chikpa tang zi ya ta jiwa ngamba lan jina zuko jikhi ganta shi na satanga jiwa ngamba tamchi chi chan saji chanpunde jina zuko long chor chang jina zuko niwa zi Jau cho kuna genji na zuka sachan buhnda ngi longsa chansha yin nyambi ngabji na jimur chanpa sha mrik soo tig zindari. Di tawizga nina zuka di jirwa zi, ta jirwa sukunu maka su nina zuka lagandu buhnga sukunu geng tangni nina zuka di mung ka chikta nina zuka toy nila jukri shepa. Tamu zi gaj gandari. Buhnga zi, buhnga sukunu kan. Ta ma nang nina zuka di banza ka sukunu di lagandru la chivu ngampa nika la nina zukwa njugaazi yungno o tito kutiri kutan titang tenbi chanshi khurju la wang kiwa ge cholchi lomchuk ngawiyi vammuyi longchul kintang tomung nyechirni chishir choshil tenli mawaani chenpo chirvi kangwa zinir kisam shiwa tawa amdik zhuk taan zinangna cholchi sukunu gi shinjin cholchi dik zinari Tan dino ni nyanazuko chochi zile shitak nguinzini na dukhasangji dorji ila nyanazuko shakandari. Chochi lomichi tsukhun khundi ngayi vamuyi tuk zile

0: Tani horo baba garja wa shun dang eta ni garja am chog tanga sos. Chirchai sum sum tang eta. Baba ga lur chig melan dzi ka tamner. Ali jao! Ali jao! Chore ma go khura. Chogo nu baz horo khuz ka nyang so bozin ni chog kari ton dang. Dzi gap chog nga ni shatsk. Tani horo ka tu go ma go ta yam chin chi dang dzi chiz. Ah! Zong sa dga, chi chas ga zi? Di ga jan nu nang tun chas ga nyan da. Da zi yu shat zga. Da ni ba wa ga ca bun ca wii da, da zi zga. Kar tsang li jia wu ga ku hor gu zga nyang sung bo zga guwa ga zi da ngi cho chari yung bu ji se gu na yi ya. Da zi yu shat zga. Da gu ma gu da hor gu se ma da mu zga do zga. Bawa ya bawa, ani nga rastuwe nuba tsika, ani nga chokpo rari. Chi chasga nga gnuf chigo go. Ni tata cho cha muzgindu hita. To muzgin doli ta da chisga. Hau na hau, bawa laga, chi chasga nga nganzga nuba shini. Ta ani nga teran aran ayongzga ya. Da zi yu shatsga. Chosga, chi nga arjim tsunzu khucha. Da zi. Ni nyang terang chen jo kun do li ta ni yuna chir jo ya chi ka hui ho ro kan sa kan zga ran par na nyang chem na chir jo zin do ma chi ni do zi sha zga do ni ba ga do zin ter ha u na ha u ni chu ma shi nu ta na che go ne ri ni chu ngan zga sha tang jin da chi nyang chir yon yon na cha ngan den che go ne ri ya do zi sha tang ne do ni ho ro kun do zi zga Paiyo na maare, chi nga karaadu la, ni nga chonta songi, nga nga chalaya nga da chonari ya. Dozi yusha tsuka. Dani, bawa argaayi dali, horu karin chonta tondandara. Chonta toma tonata, horu ka kargam chalazga aranga aranga unu takara, bawa tsuk tsuk tanga, bawa psa tangara. Ya, na chungu chukpo chung chung suwa. A chi ga naktam dani shia tsuwa. Tsami ya na dali anyan, ya... Rin tang achi gorkib yo na, yang achi joga naktam zga somaz gorjiga iko. Tsangma, demo xie.
1: Yaa chukba chung chung cho, kongni lo chuk chung chung chima sier chinga shenu ga bewa tang porukh sier gu nu ga shtam jindi nyenje yo ke. Yaa chukba chung chung tsangma ga gnawa ta le nyen. Shtam jil nda jili da tangi yung nga tsura ngisun dra lhafsha chasuk tov tab ke. Re, cheji tsui choni me keng shi rung ge zhupu re zi wi nin de ni zong da dang ni rung ge kim pen zha yang na jin nur ge che de zhupu di ayo cong xie men yan ga de dai ji na po ru dang a ba wi che a ba wi dam ji ge choni nga chi nam ying zhe men yan no ge la xia de
2: Харуи штамжилаг лангжин.
3: Хчилби токер тагжин.
2: Арипи ардан кангжамжин.
3: Нацу начумси биер гацалташжин.
4: Хирга карцуин жави карком.
5: Лори логшигли ньори карком.
4: Хирпча демузу вискатку.
5: Лоси ча дрэчунг жави карком.
4: Nachung lorin dan se ripi kar kum. Zhubu chung chung cu. Dahta chi cu nachung si biar gan cil lim cin ji. Ripi kar kum ge cempr shik tang. Nga chi hiv si cu mu ri. A lor ge jir cin zhan.
1: Ya nachung zhubu cu di na dahta yung nga cu di rung ge nachung si biar gan cil lim cin de ge cempa ge ni wa ripi kar kum ge nang shik ju yil. Ya dina dirin ge ge bi gar kong ge chan ba chung de ge nang a zhu bo chung chung cho dang zhu bo chung chung chi xian den je pa ma nan bi pa de shong wi chim ge fu su ne pa ma chi shi ga chi ji si la yin je wa dam si bi yo si ni xi xia tong xi nyam chu xi lan de ga nga chi nyam de di ta la lu zhong zge ji ye le

0: ицолар кармари резин дэннин дэнтэги нэшкэлчэкэ шэхчэкэнгэл хэнчэг зэнэ чугшун мавадэ тэнгэри гачаадэ тэмаатэг дэмми кэмдэг маймбазэн у маймбазэн у сиэ гамбэши дэнэ манчэ рухчэрчэ дуэнхэн чэламэн маагун ютэг дэнбэр лэбдэ санэчэ маамбэ шэхчэ гэнмэнсэг шэхэчэ мэла шэчэр дэнцэлчэн мэбэр лию Jisa ki shagji shi shur la sani ga maanbar lagzi chapa dang sani maanbi shagji shi shur lagzib jang.
1: Ma gong yi shagji shen kani li rukbar jirwa dang sani maanbi lagzi loba ni rang ciji shagji shi hibar jir. Darda shagji gangmang shi kutsu rangi jang shi tibar jir yo. Ma gong yi ga mgndang la zibji ji kong jin dihtar shal. Waza chan kani par songa na Sarangudu bi zhongli kheng zhen shigda. Cholung shangchi na lanyang chagza chankag man kheng nirji chankag ge zhurin yunba, chen ding yuan tong xiong. Darlag la rukjur sheta yungwi togmi genlong na nzhokai jie nian ka chewi shubji taijie mandang sa gongwa dang, torgeng ge mangchuk namji aranga goka ni dihtar shubji shetabdan jigje deyin si, chen ding yungi dihtar shal. Torgeng de sarjia che shang machang yungwa dang lamtag khintarang. Nyerxi rangzin jia nyang kheni hewi rigla cho na di chul na sir yin la di chul na shug yin. Di jian ji chen ding yun di yin da shang dang zhong dai jia chui teng kheng da jigni zharim jia man ba nam sur chung shi kheng. Ko chul nyang la dhgshil shi teng teng nyerxiu man zi gui teng jirim cai den da tong su su ri ri jin chi jing yo. Zhog ki jia lam din ri di mu man. Cham lanrar charwaan baab tang shiig tang kawaan baab tang shiig ki lamdang namzib ji khangro. Yena ang chintin yunga lejib ji gomtsam zhig maanyong. Janjin jig zogba tang shir doyni se tundi sarangirin zhawar zom gib kabar da da chan shiig jor shiong. Dena chintin yunga kar yungwi da chan shiig re. Derang cheji nga la nindani zhi shiig labsung shiig bi zhawa shiig ji khang ngi jang dela nandang ji Samlu dung yo. Ni sam na, ngarang rukhe da manji rukhjur shete yungwi topsha na, naituk manji je nyamnyong li rin tatung dansung shi par guwa samu shi lomba dang. Manba shi ge tukmi samdan dansung tuksunga dere. Yalang ni gikung li shiru da diba na, sarda goshu shi bi shigdul shugdi tukang na, chamu magaram chua dang ul salir yo. Dinang da, Chaimu liri kur jimbi sani jia manba yu la. Naitur shimjik shi jimbi manji rukjuk jia chenki bang yu.
0: Kocu yangrang ni yungdi ngindar zhitsk yu. Kocu yi lagzi dang cai zhi riwa suku jian ni lib yu. Shangchin jia manba zungun lo shuk se tuanbi gangzhung jia mangzuk la manji jabdun yu bar jir. Manji jabdun di jablu na sani norsi ji jabkyur shi bi huadang ri. Nyecharan jigdima tabi darlag zung tanga tima tsukchin je tangda zungi shuji wang zhijang ga nyansi cholak saur tandun. Didang namba ganda mamang shdewa inbi mpeji je gongba rinchung si ni. Luri yachi yachi yang ga yehe mangci chapkong se gu de peji jingde de zungyong je mamang la ngali mangwa dang ngali zhanghyum je panba tobar shagi. Manji di diablu se, shangchi rinbi di chul jiga ziawa sa mi shur yuba vzhani hitab. Longu mangbi rang la, congu shangchi ji chorim chor chodig nambi rukjur dang, congu loshuk ji manji rukjur li zhi lagtar si de, bi cil chi lagbi manji tongkong de zhirim da sang yu. Shangchi rinbi norsil mangil dangwa dang, yuimu daga chodig nambi zhirim da jo jang, rinjantin daga ji ma lag de rilong tongbu gan ni, chenki wa nam rukba mang chuk jen dan da lag song. Data chompag ma shtong zhi yanga ni se, shto khu khu ngangi ji jin yu. Dena cai suk dang zhe shang dan song dang zhe yu la, dewe jang huar dang tobi mang yung de tang nguan dan jir ur si ni, ma jiga jang li se man jiga ji bi dam jia shik dang zhe yu. Tōkāng sārwā yōpā tāng nīv zhān lān rū mandu bī mānjī rākā jīg yō lā nukbā mōng tsuk jī cē sūk jō bī mānbā kūshik yōpā tāng mēr jī lā zhāng cī jī nāmbā tōr gāng tā zāwā cī khāng zē mū jī bī ngāng cī lī yīn lā pā yī lā jī cī jī qī mā sīng gā lwī xā wā ngī mā tī nāl jā wā rā lā jī gām

Yawa marjiz kerwar tongir yala ya. Yazun jidir tongsha bichila ya. Tlengg-g-m-d-g-n-e-l-z-g-r-i-l-n-a-ya Yaqtan di sala agonzul jiso ya Yansan di sangu ma shirina ya Yang yalak yang chagman kum jiglo ya Yang ma yang sattin tovi jigne ya Ma te yagurta ton chamu rikchi ya. Yangar garchin zamlok yang chiri chal ya. Ya likir karmu narul chir ya. Yangandra ngangu ma shirina ya. Nga kuma lani erki chiwa ya. Nga warmak nyan chao zori ta ya. Nga warmak loyo cao rin cho ya. Nga mko dongo jar jari la ya. Yan zam long kisir jiao chisir ya. Tlarisim gohan buk nam chil riyan ya. Ulegwa ngur chungwi agdafla chiyan ya. Ngun urjin pamir jan chiriyan ya. Yang zam lang de la kum chi yin ya. Ta ti nu nga yi yin lu chi rin ya. Ta yang tu tu la bap ca chi na ya. Yang ta lu cha si khnam lu chi dhar ya. Yang ma lang se pi er gartu nari te ya. Yang se ji gong chong chen li ri zhe ya. Ya lang sur go dung pe go chi le ya. La kar shu gong pong tu ari na ya. Ardil nga shur gursa acha pichi yin ya. Tun lug tsuk nam ga yung zhuri te ya. Yar jang

0: Nyamkanamba che tsu de moyna. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji, nyen shi bi len chen hon da she ji yin. Di tsu le tig dang karma nga chen ni di tsu le den wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen hon da she ji yin.
1: Tam ge go mu wo long de duo bi di xim ge ma ji go hu. Yijim da xi shugum la zhuo wei cuorhun jie wo shi le long cheng.
0: Di chu le de ni di chu le ji le wo re, zhong ying wo shi le long cheng jie lin cheng de jie tong shi ji. Di chu le ji ni di chu le ji deng karma sim qi wo re, shu bi san ji tong ji.
2: Korhun orkil alon tingi shugbi sarngir.
0: Di chulav jil tang karma simchi ni, di chulav ga tang karma simchi war. Zankur jiv za dawa ni za pembi war, khelkir melong lintin shtongi dang. Za nyami nyan, abdi tang ziftu lintin shtongi yin. Di chulav ga tang karma simchi ni, di chulav jil tang karma simchi war, jibzil lamtun lintin tahtung shaji yin.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, chela kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jomu cham-ni, chela san-dab-shuen-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-ri, chela sem-ktum-jali-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chani, di-chul-jit-chig-war. Shugbi saringir jartung shaji yin. Di chulub jishchig ni di chulub jishchig dang karma simchi war. Vzankur jiyib za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintin shtongji yin la. Zankur jiyib za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung shaji yin.
3: Khtam ji bimba re rin di jim bo zha yin.
7: Di zhe mo zha zhe zhe ne gang zhong zhe xian he dong yin.
6: Gang zhong xian heng.
0: Di chu lu zhe ni ni di chu lu zhe ni deng karma ji wo re. Di tu sa ren ge ta tong sha ji yin.
2: Cuo hun wo ge la long ting ge di tu sa ren ge.
0: Di chulub je ni dang karma je ni di chulub jiksim war na chung shi bier ga chul len chen f jar tong sha ji yin di chulub jiksim ni di chulub ju ji war zan kur ji za da wa dang za lh ba za ba sim ji la to ji ing ger ke len chen ta tong sha ji dang zan kur ji za mig mer dang za phar wa za pem ba za ni ma ji la jar tong sha ji yin
8: na chung shi bi ri chi ji to ra
9: 我比我有 hirka shang kam.
10: Rikpi wo yo sinju ye kartu.
9: Na chung si pi yelri jir se zhok.
11: Zhokpo chung chung zho.
12: Na chung si pi gatsi jir tatung le zun. Tatang ko sum ji yin.
0: Di chul ju zhi ni, di chul ju zhi deng karma ji war. Di tuk saringir jashtung sha ji yin. Di chul ju zhi deng karma ji ni, di chul ju zhi deng karma sim chi war. Chimshchung dang xiolim lintin xiaxtung shaji yin. Di chul juzhi dang karma simchi ni di chul juongi war, gangzhong xialang lintin xiaxtung shaji yin. Di chul juonga ni di chul juonga dang karma ji war, zankur riyib za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riyib za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang nishtung ji yin.
13: Adjelxixsarngir
0: Di chul juonga dang karma jinni di chul jetig dang karma ji war warnang chenge phoni lenchna jastung sha ji yin di chul jetig dang karma jinni di chul jebden dang karma ji war chomchin ndari lenchna jastung sha ji yin di chul jebden dang karma jinni di chul jobjil war zankur ji za dawa dang za lhba za basang ji la 나 총시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디촐로 조브질니 디촐로 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
3: 아니 난 뚱지담자 강중스 장등의 기조라 세르삼니
7: 강중세르삼
0: 디초로 조브질당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 자통샤제인 디초로 조브질당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 Chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang Zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin Di chu le jer ge ni di chu le jer ge dang karma sim chi war sarin jer nyam jog lenchin shtong ji yin
3: Sormun woshkil gong chin
7: Sormun woshkil gong chin
0: Dichun jirga dang karma samchen ni, dichun nyehe dang karma samchi war. Warnang chenje poni linsan tatung shajayin.